0: Madalla, to har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda shekara guda bayan kashe-kashen rayukan al'ummomi da suka auku a garin Yalwata da ke karamar hukumar Guma ta jihar Benue. Har zuwa wannan lokaci dai al'amura ba su koma kamar yadda suke ba a yankin. Wakilinmu Abdullahi Maidawa Kurgu ya ce ɗaruruwan jama'ar yankin na gudun hijira sakamakon yadda tashin hankali ya raba su da muhallansu. Ga dai rahoton sa daga Jos.
1: Al'ummar garin Yalwata da ke jihar Benue ba za su manta da ranar 13 ga watan Yuni na shekarar bara ba, ranar da wasu 'yan bindiga suka auka musu inda suka halaka rayukan ɗaruruwan mutane. Kuma tun bayan harin da ya sanadiyar mutuwar mutane 271 har zuwa wannan lokaci, ɗaruruwan al'umma da ke zama a garin na Yalwata na cikin mawuyacin hali, duk wanda alƙawura da hukumomi suka yi na sama musu gamsasshen yanayin rayuwa bayan harin. Mr. Julius Ijo shine hakimin garin Yalwata. Yace suna cikin bakin talauci da manyunwa a wannan lokaci. Mu jama'ar garin Yalwata muna cikin halin yunwa. Tun hasali mu manoma ne masu dogaro da kanmu, to amma wannan tashin hankali ya tarwatsa mu. Wasu kalilan daga cikin mu da muka koma garin na Yalwata muna samun taimako ne daga jama'a dake wurare daban-daban. Don haka muna buƙatar samun taimako na hukumomi a wannan mawuyacin hali da muke ciki. Dan kuwa rayuwar mu ta dogara ne ka cokan kan irin tallafi da muke samu daga jama'a. Zuwa yanzu dai akwai ɗaruruwan jama'ar garin na Yalwata da ke neman mafaka a harabar kasuwar ƙasa da ƙasa da ke cikin garin Mukurɗe, kuma wasunsu sun koma garin bayan akwai wannan tashin hankali, inda suke rayuwa cikin fargaba ko da suke makarantu, kasuwanni da ma harkokin yau da kullum na ci gaba da gudana a wannan gari. Mr. Michael Andoka tsohon ministan shari'a ne kuma babban attorney general na Najeriya, ɗaya daga cikin shugabanni na al'ummomin jihar ta Benue, yace abin da ya faru a Yalwata kisan kiya shine kuma an aikata laifukan yaki.
2: This is simply war crimes.
1: A takaice dai an aikata laifukan yaki a wannan gari na Yalwata. Jama'ar yankin na cikin hali na kuncin rayuwa. Ya kamata hukumomi su tama musu rayuwa ta kwarai don tabbatar da ganin cewar sun koma harkokinsu na rayuwa kamar yadda aka saba.
2: To ensure that they go back and start their business.
1: To sai dai masana harkokin tsaro irin su Sha'ibu Jibirin na gani cewar muddin ana so al'amura su koma kamar yadda aka saba a yankin, sai an fidda batu na siyasa. Kuma dole sai gwamnati ta gina musu mahallansu tare da basu cikakken tsaro.
3: A mai da wa'annan bayan Allah gurinsu mutanen da suka rasa kuma a biya su diya. A kula da su guraren da suka rasa aka kwakkona, gwamnati ta tallafa musu su mai da gurarensu su koma garinsu.
4: Zuwa yanzu suna son su koma wuraren zamansu, amma suna fargaba saboda rikicin makiyaya da manoma. Baka gani abin ya dau lokaci?
3: Ai mu da muke sharhi akan al'amuran abin da suke faruwa a ƙasar nan, mun yi bincike masu zurfi, mun gano akwai siyasa a cikin al'amarin. Waɗansu ba za su iya cin zaɓe ba sai da irin wannan kashe-kashen da ake yi. Waɗansu in suka bari aka koma, waɗansu za su samu naƙasu.
1: Yanzu haka ma dai hukumomi a ƙaramar hukumar Guma da ke jihar ta Benue sun kafa wani babban allo a garin Yalwata dauke da sunayen mutane 271 waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon hare-haren na ranar 13 ga watan Yuni na shekarar bara, don a rika tunawa da su. Abdullahi Maida Kurgui, DW Hausa daga Jos, Najeriya.
0: Idan muka bar tarayyar Najeriya kuwa, matasa ne a ƙasar Tanzania suka koma amfani da kafafen sada zumunta na zamani wajen gudanar da gwagwarmayar siyasa sakamakon tsangwama da suke fuskanta daga gwamnati, inda suka ce yayin da aka hana taruka a wuraren taron jama'a ko kan titunan Tanzania, kofa ta buɗe ta hanyar kafar intanet don ci gaba da gudanar da ayyukansu. Rajana Munir ya ta haɗa mana rahoto akai.
5: Matasa 'yan gwagwarmayar siyasa a ƙasar Tanzania sun mai da hankali zuwa ga kafafen sada zumunta na zamani wajen gudanar da tattaunawa ta siyasa. A tsawon shekaru a baya, matasan Tanzania na tattaunawa ne a wuraren jama'a don gudanar da muhawara kan abin da ke wakana a siyasar ƙasar da kuma buƙatar neman canji. Sai dai a yanzu gwagwarmayar ta zahiri ta gagara bayan da gwamnati ta tsaurara matakai don taƙaita ayyukan matasa 'yan gwagwarmayar siyasa a ƙasar, wanda ya haifar da sabon salo a yaƙin neman tabbatar da demokradiyya ta shafukan intanet. Mawaki kuma ɗan gwagwarmaya Wakazi shine kan gaba wajen gudanar da wannan juyin juya hali ta intanet, inda yake amfani da kafafen sada zumunta wajen neman tabbatar da demokradiyya da neman 'yanci kan amfani da intanet a ƙasar, kamar yadda ya ce.
6: Social media in the whole digital space.
5: Kafar sada zumunta da gaba daya sararin digital yana da muhimmanci a ayyukan gwagwarmaya da yaki da rashin adalci da neman tabbatar da demokradiya da kuma kare haƙƙin dan adam da tabbatar da doka.
6: Human rights, the rule of law.
5: Amfani da kafar internet ya karu daga miliyan 49 a watan Maris din 2025 zuwa kusan miliyan 59 a shekarar 2026 a cewar hukumar kula da sadarwa ta kasar Tanzania. Ga matasa da dama a Tanzania, kafafan digital su ne kadai hanyoyin da suke shirya taron siyasar su kuma ake jin su a fadin duniya. Elisha George cewa yayi sau da dama ana wa manufar sakon da suke so su isar mummuna fahimta.
7: But most of the time when a youth or a
5: yace yawancin lokaci idan mutun yayi amfani da kafar sada zumunta yayi aika sako na sukar wata manufa ta gwamnati ana daukar shi mara kunya wadanda kuma ke da alhakin daidaita al'amura suna ganin shi tamkar barazana ne a gare su ko kuma wata kungiya ta aiko shi ya tada zauna tsaye a kasar
7: group of people maybe to destroy the peace of the
5: nation. Masu sa ido dai sun ce taruka da muhawarar siyasa a Tanzania ya zama abu mai wiyar gaske amma duk da haka abu daya a zahiri shine muhawara kan tabbatar da demokradiya a Tanzania bai dogara da titina ko kuma dakunan taro ba yanzu ana yin shi a kafar internet.
0: To da wannan rahoton na Rajana Munir Yahya muka kawo ƙarshen jiro rahotannin da muka miku tanadi a wannan sango. Yanzu kuma sai fakin shirye-shirye amma kafin nan bara mu dan numfasa.

0: Kamadala, a bakin shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin siyasa da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Masauraro, barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku. A yau shirin zai duba rikicin gabas tsakiya ne da kuma halin tsaka mai wuya da Masar ta samu kanta ciki daga kasashe aminanta na yankin tekun fasha kan rikicin Iran. Abdullahi Tankubala ke cewa kasance da mu.

0: yanzu haka dai matasa masu aikin sa kai a goma dake gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar ta Kongo na ƙara wayar da kan al'umma a kasuwanni da wuraren taruwar jama'a kan hanyoyin kaucewa kamuwa da cutar ta Ebola. Wannan yunkuri na da nufin tunatar da jama'a matakan kariya da ma labaran kanzan kurege da ake yadawa akan Ebola kamar yadda mai fafutukar wayar da kan jama'a Prince Birangane ya nuna.
1: Ya ce mu matasa tare da ban hannun sauran kungiyoyi na cikin gida mun tashi tsaye inda muke shirya tarurruka don bayyana hadarin da wannan cuta ke haifarwa ga jama'a. Muna hada karfi da karfi don wayar da kan jama'a da kuma nuna musu muhimmancin kare kansu.
0: To daura da wannan matasan na shirya tarurruka da ayyuka daban-daban da ke hada sassa daban-daban na al'umma don yin bayani akan jita-jitar da ke tattare da annobar kamar yadda Jean Koshambo mai wayar da kan jama'a ta bayyana.
2: Pour comprendre la population que les virus
3: muna son nuna wa kowa cewa Ebola cuta ce ta gaske. Muna bayyana cewa idan bamu yi a hankali ba, muna fuskantar hadarin mutuwa daga gare ta. Mutane da yawa suna tunanin cewa jita-jita ce kawai, amma abu ne a zahiri. Kwayar cuta ce da ke nan kuma tana iya zama mai kisa.
0: Kokarin da waɗannan matasa ke yi ya riga ya fara haifar da sakamako mai kyau. A kasuwar Virunga da ke Goma inda suke aikin wayar da kai akai-akai, 'yan kasuwa da ma'aikata da yawa sun ce sun fahimci barazanar da cutar Ebola ke haifarwa. Na Bintu Kasambo, tela a Goma, ta ce ta koyi abubuwa da yawa daga matasan.
3: Muna samun labarin cewa Ebola tana nan a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, musamman ma a wasu yankunan da abin ya shafa. Muna daukar waɗannan sakonni da muhimmanci. Muna girmama matakan tsafta, musamman wanke hannu akai-akai yana da mahimmanci don kare kanmu.

0: To ba wai bayyana ko kuma karuwar nau'ikan kwayar Ebola ke addabar al'ummar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ba. Har ma da yadda ake yada labaran ƙarya da na kanzan kurege dake hana mutane neman dauki. Kamar yadda kuka sani, cutar ta fi kamari a lardin Ituri kuma ta yi illa mai yawa a nan. Sai dai har yanzu al'ummar yankin basu ma yadda akwai cutar ba. Duk wanda yadda take halaka mutane a cewar John Tumujim, shugaban tabbatar da yin jana'izar waɗanda suka kamu da cutar cikin kariya a garin Mongbalu.
1: Mun ɗauka malaria ce ko kuma typhoid ko kuma gudawa. Sai dai bayan da mutane da dama suka halaka, sai muka tura jininsu cibiyar binciken cututtuka ta ƙasa, inda aka tabbatar da cewar Ebola ce. A yanzu ƙoƙarin da ake yi kan al'umma su yadda ya zama babbar matsala. Mutane ba su yadda Ebola ba ce, duk kuwa da cewar mutane na mutuwa. Ba su yadda akwai cutar ba. Wannan shine ƙalubale na farko.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masauraran mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Ahmad Rufai. To a jerin rahotannin namu za ku ji yadda a tarayyar Najeriya hukumar lamuni ta IMF ta nemi gwamnati da ta kaddamar da haraji kan man fetur da harkokin sadarwa a ƙasar. Abinda ƙwararru a fagen tattalin arziki ke kallo a matsayin barazana ga 'yan ƙasa ta fannin tattalin arzikin. Wannan batun ne ma zai kasance jigon shirin. Za mu je kasar Libya domin jin yadda ake nuna kyama ga bakar fata na Afrika ciki har da 'yan kasar Niger. A gabas ta tsakiya kuwa ana da kyakkyawan zato akan saukar farashin man fetur bayan Iran ta fara shirin sayar da man fetur dinta a kasuwannin duniya, biyo bayan cimma yarjejeniyar dakatar da yaki tsakanin ta da Amurka. Muna tafe da wasu rahotannin ma bayan waɗannan, amma kafin nan bara mu fara da jin halin da duniyar ta wuni tare da Abdul Karim Muhammad Abdul Karim.
0: DW labarun duniya.
2: Harin Isra'ila a labaran ya kashe mutane duk da yarjejeniyar tsagaita wutar Amurka da Iran. Uganda ta roƙi ƙasashe da suka kakaba a 'yan ƙasar ta takunkuman tafiye-tafiye da saboda Ebola su janye. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan ta Italiya ta ɗauki Ruben Amorim a matsayin sabon mai horar da 'yan wasanta. Labanan ta ce harin dakaran Isra'ila a ƙasar ya kashe mutane hudu a yau Talata tare da raunata wasu. Duk wani yarjejeniyar dakatar da yaƙi da aka cimma tsakanin Amurka da Iran a kwanan nan. Kamfanin dillancin labaran Labanan NNA ya ce Isra'ila ta kai hari ne da jirage marasa matuƙa kan wasu ababen hawa biyu a biranen Mafadun da Shukin da ke yankin Nabatiya. To sai dai a martanin da ta mayar rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hari ne kan wasu ababen hawa da bata aminta da su ba a kudancin Labanan. Haka zalika ta daƙile wasu makaman roka da aka yi mata hari da su ta sama daga kudancin Labanan ɗin. To sai da har zuwa wannan lokaci babu wani ƙarin bayani da ƙungiyar Hezbollah ta fitar kan wannan lamari don jin ko tana da masaniya a kai. Ƙungiyar ta'addanci ta IS ta yi ikirarin cewa ita ce ta kai harin birnin Raqqa na ƙasar Siriya ranar Litinin wanda ya halaka mutum guda. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar ta ce wanda harin ya kashe jami'in tsaronta ne. Sanarwar ma'aikatar ta ce jami'an tsaron ƙasar sun fafata da 'yan ta'addan kafin samun nasarar kora su a yayin farmakin da suka kai birnin Raqqa. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya nuna kyakkyawan fatan cewa za a samu kwakkwaran haɗin kai nan gaba tsakanin tarayyar Turai da shugaban Amurka Donald Trump wajen ganin an kawo ƙarshen yaƙin Ukraine da Rasha. Mr. Merz na faɗin hakan ne a daura da taron ƙungiyar ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki ta duniya G7 wanda ke gudana yanzu haka a birnin Evian na ƙasar Faransa. Ya ƙara da cewa babban abin da ya ba shi ƙwarin gwiwar dakatar da yaƙin Rasha da Ukraine shi ne yadda shugaba Donald Trump ya yi kyau Rasha da saƙon cewa tilas ne a dakatar da wannan yaƙi da aka shafa fiye da shekaru huɗu ana gwabza shi. Babalan duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Afirka CDC ta yi gargaɗin cewa ɓarkewar annobar cutar Ebola da aka fuskanta yanzu haka a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ka iya kaiwa mataki mafi muni da ba a taɓa gani ba a tarihi, matuƙar agagaza shawo kanta cikin hanzari. Babban daraktan cibiyar Jean Kaseya ne ya yi wannan gargaɗi a Burundi yayin taron masu ruwa da tsaki na Afirka kan yaƙi da wannan shi'umar cuta nau'in bugyo wadda har yanzu aka gaza gano rigakafin da zai zama makarinta. Alƙaliman hukumomin Congo sun nuna cewa ya zuwa yanzu mutane fiye da 800 ne suka kamu da cutar yayin da 196 suka mutu. Kuwa shekarar 2014 zuwa 2016 da aka samu ɓarkewar wannan annoba ta Ebola, sai da talakuma rayukan mutane fiye da 11,100 a ƙasashen Guinea da Liberia da Saliyo, yayin da 2018 kuma ɓarnar da ta yi a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ba ta yi tsanani ba. Ita kuwa Uganda ta roƙi ƙasashen duniya da suka kakaba 'yan ƙasar ta takunkuman tafiye-tafiye da su janye sakamakon yadda ta shawo kan ɓarkewar annobar cutar Ebola mai saurin kisa. Mataimakiyar shugaban ƙasar Jessica Rose Ethel Alupo ce ta yi wannan kira yayin taron masu ruwa da tsaki da kuma ba da agaji don yaƙi da wannan annoba. Tana mai cewar babu wani ɗan Uganda da ya yaɗa wannan cuta zuwa wata ƙasar har yanzu. Wannan dalili ya sa Jessica Alupo ke kira ga ƙasashen da suka hana 'yan Uganda shiga ƙasashensu da su janye wannan mataki domin kuwa sun toshe duk wata kafa ta fantsamar Ebola a kasar. A fagen wasanni kungiyar kwallon kafa ta AC Milan da ke kasar Italiya ta sanar da daukar Ruben Amorim a matsayin sabon mai horar da 'yan wasanta bayan da ya sanya hannu kan yarjejeniyar aiki ta tsawon shekaru biyu. Ruben Amorim zai karba albashin euro miliyan 3.5 a kowace shekara, kwatankwacin dalar Amurka miliyan 4,600 domin kokarin farfado da karsashin Milan wadda ta taba lashe gasar cin kofin zakarun kungiyoyin nahiyar Turai Champions League har sau 7 a tarihi. A watan Janairun da ya gabata ne kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da ke Ingila ta kore Amorim daga aiki na horar da 'yan wasanta sakamakon gaza ta buga abin kirki tun bayan da ya je kungiyar duk da kokarin da ya yi yayin lashe gasar kasar Portugal da kungiyar kwallon kafa ta Sporting Lisbon gabanin komawa United. A gasar cin kofin duniya kuma nan gaba a daren yau ne za a yi fafatawa mai matukar zafi tsakanin Faransa da Senegal. Karshen labaran duniya kenan.
1: Can gaishe da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim dauke da labarin duniyar.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin namu za ku ji irin matakan da gwamnati ta dauka a jihar Katsina Najeriya a matsayin sabbin matakan tsaro na dakile ayyukan yan bindiga da sauran masu aikata laifuka. Muna kuma tafi da rahoto kan yadda shugabannin kasashe masu arzikin masana'antu na G7 ke ci gaba da yin taro a Faransa da burin ƙara matsan lamba ga Moscow don dakatar da yaƙi da Ukraine. Muna ma tafi da wasu shirye-shirye, amma yanzu bari mu dauko tushen rahotannin daga jigon shirin. A wani abin da ke iya ƙara ta'azzara talauci a tarayyar Najeriya, hukumar lamunin IMF ta nemi gwamnatin ƙasar da ta kaddamar da haraji kan man fetur da harkokin sadarwa. IMF din ta ce Najeriya na iya samun kuɗaɗe masu yawa daga sabon harajin, tunda dai ƙwararru a ƙasa suka fara jan kunne kan yiwuwar ta'azzara talauci sakamakon sabon harajin da ya zama al'ada a ƙasashe da yawa. Wakilin mu daga Abuja, Ubala Musa, ya aiko mana da rahoto.
3: A bara kaɗai dai, Najeriya ta sha man da ya kai lita miliyan 119, ko bayan samun naira triliyon sama da 7 da ke zaman cinikin data da makuɗin bugun waya. Ga Abuja da ke ta karkata ga harajin a ƙoƙari na inganta rayuwa. To sai kuma tun ba a kai ko ina ba dai buƙatar IMF ɗin ta fara fuskantar turjiya cikin gidan tarayyar Najeriya, inda masu ƙudurin ƙasa suke fidda a kai ga kasuwa. Dr. Abba Nuhu dai na zama sakataren na ƙungiyar manyan ma'aikatan tarayyar Najeriya ta TUC.
4: Babu yadda za a yi kungiyar kwargo mu amince da a sake gallabawa talakawa da ma'aikatan Najeriya wani haraji na man fetur da kuma wayar salula. Wannan duk maganar tebur mai shayi ne. Kudin da aka samu a tallafin mai da aka zare, me aka yi da shi? An ce mana za a samu makudan kudi, kuma idan an samu wannan kudin za a yi ayyuka na ci gaba ƙasa. Ku gani a karba. Illa sai ƙara shiga halin kakanin ƙayi talakawa da ma'aikata ga baki ɗaya suka ƙara tsunduma a ciki. Ana son sai in an durƙusa talaka ga baki ɗaya shi ne za a san cewa ana samun kuɗin shiga a ƙasa, ko kuma idan aka tattara kuɗi talakawa duk suka mace, to waye zai zo amfana da kuɗaɗen da ake tarawa?
3: Duk da cewa dai har zuwa yanzu Abuja ba ta kai ga bayyana ra'ayi bisa buƙatar IMF ɗin ba, ko bayan masu ƙudurin da suka ɗauki lokaci suna faɗin ta ya baƙi. Daga dukkanin alamu, shawarar IMF ɗin ga shugaba Tinubu da ya kafa tarihi cikin batu na haraji ta ɓatare cikin gida na adawa ta ƙasar. A baya dai Tinubu ya koda kai ga ƙaruwa ta adawar wajen kafa sabuwar ta doka ta haraji ga ƙasar. Dokar kuma da ta ƙara tara kuɗaɗen ga masu mulki na ƙasa, amma kuma da talauci cikin gidan mabiyansu. Mai garbin da Kasimu dai na zaman jigo cikin gidan na adawa, da kuma ya ce IMF ɗin na cin ta nuna baka ga kuciyar ta kwashe hatsin talakawa na ƙasar.
5: Yanzu Tinubu ne wasu za su ba shi shawaran sa haraji, kaga sai dai mu ce inna lillahi. Dama abun da yake nema kenan, yanzu haka suna kokari ma ya za su yi, tunda sun hana mu wutar lantarki mun koma sola, suna so su sa mana haraji duk mai sola a gidan shebiya. Sun hana mu ruwan sha, kowa ya tona bohol, yanzu suna kaga ba mana haraji cewa duk mai bohol a gidan shi sai ya biya. Sannan kuma man fetur yanzu haka fa mai 1,400 ne ko fiye da haka a wasu wurare, sannan a ce za a ƙara haraji, kawai su zo su sa bindiga su harbe mu.
3: Kokarin ginin ƙasa ko kuma ƙara nisa cikin batun na talauci. Ita kanta hukumar dai ta ce akwai batu na talauci a cikin tarayyar Najeriya, kafin kuma sabon juyin da ke nuna alamun rudu a ƙoƙari na neman mafita. Mahukunta a cikin tarayyar Najeriya dai na tsakanin cika aljihu da kuɗaɗe na haraji da ƙara aiki na talauci cikin gidan talakawa, ko kuma haƙuri da harajin da kasa sauke nauyi cikin batun yin mulkin. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Akan wannan batu ne mana tuntubi Farfesa Muhammad Muntaka Usman, masanin tattalin arziki daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Na kuma fara da tambayar shi, asusun bada lamuni na duniya IMF ya shawarci gwamnatin Najeriya ta ƙara haraji akan man fetur da harkokin sadarwa domin gwamnati ta samu ƙarin kuɗaɗe. A matsayinku na masana tattalin arziki, yaya kuke kallon wannan shawara?
6: Mu wajenmu na masana wannan fannin muna ga akwai kurakurai na fahimta. Na farko dai, ita hukuma bada lamuni ta duniya dole ne ta karbi bashin da ta bayar, sannan za ta ci gaba da rayuwa. Abu na biyu shine kuma cewa shi idan aka kakaba wannan harajin zai kara ne a ƙasa, koko zai kara wani takura jama'ar ƙasar ne. To wannan ana iya ganin shi kirkiri, saboda shi fannin man fetur da fannin sadarwa kusan wasu abubuwa ne da dole kowa a yi su. To idan ka ƙara haraji ta wannan, zai ƙara ɗauke kuɗin da yake hannun jama'a a maida shi a hannun gwamnati, saboda haka mutane za su ƙara shiga wani dangi na fatara da talauci.
1: To menene fa'idar wannan haraji ga ƙasa?
6: To haita duk ba inda ƙasar da ta ci gaba saboda kuɗin haraji, sai dai idan ta tara kuɗin ta yi amfani da shi yadda za a ciyar da ƙasar gaba. To kuma an aishi kuɗi da yawa, ana karɓa kuɗin haraji da yawa, saboda in hukumomin da ke karɓa haraji a Najeriya kowa ya ce ya cimma burin da yake so na harajin da zai karɓa a shekara, tun ma ana cikin wata na shida. To saboda haka idan an ƙara haraji, gwamnati za ta ƙara samun kuɗi.
1: To menene hurumin ita wannan shi wannan asusun bada lamunin na IMF din kan bada irin wannan shawara ga ƙasa, kuma ko akwai wani wajibci akan dole ƙasa ta ɗauki shawarar?
6: To ai hurumi ne na bada shawara kawai. To amma abin da yake wa lokaci mai tsawo, sun yi kokari duk kasashe masu tasowa da kasashen Afirka. Yawanci duk wanda za a sa a shugabanci, za a sa wanda cewa duk abin da suka ce masa zai ce eh ne, saboda yana da wani abin da baya so a sani. A matsayinsu kawai ba da shawara ne, ba dole ba ne ka ɗauka. Na abu na biyu kuma sun riga sun ba da bashi, za su iya cewa to ai idan ba ku biya wannan bashi ba wani abu na iya faruwa.
1: To ana cewa ƙarin harajin zai bai wa gwamnati kamar damar samun ƙarin kuɗaɗen shiga da za ta yi wa al'umma aiki. Menene illa ko kuma aibu na shi wannan harajin?
6: To ai in an ƙara kuɗin, ai yanzu ma ana karɓa kuɗin, kin san ka sahi na shekaru da ya wuce, ba wanda saboda gwamnati za ta kashe kuɗi ne ta hanyoyin kasa kuɗi na shekara-shekara. To shekara uku nan duk kasahin kuɗin da aka yi ba a kashe kuɗi na manyan ayyuka ba da ya kai kashi 25 cikin 100. To kin ga kenan ba a yi aiki da wa'ancan kasahin kuɗin ba. So ko an tara kuɗi, idan ba a yi aiki da su a yadda ya kamata, baya da wani amfani.
1: To me yasa kuke tunanin kasashenmu na Afirka, ciki har da Najeriya, suke dogaro da shawarwari daga irin waɗannan hukumomi na IMF da Bankin Duniya wajen karɓar shawara maimakon shawarwari daga kamar masana tattalin arziki na cikin gida?
6: To ai kamar yadda na ce maki ne, su kansu waɗannan hukumomi sun yi katsalanda a cikin yadda ake zaɓar shugabanni a wannan ƙasashe. To saboda haka sun sa hannu, an zaɓe ka, to saboda haka ko me kake so dole kai musu, sun zama kamar uwayen gidanka ne, ba masu ba da yawa ba.
1: Tattaunawar mu kenan da Farfesa Muhammad Muntaka Usman, masanin tattalin arziki daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, kuma a ƙarshen jigon kenan. To har yanzu dai muna Najeriya, inda gwamnatin jihar Katsina ta sanar da wasu sabbin matakan tsaro da ta ɗauka, wanda ta ce an ɗauke su ne domin daƙile ayyukan 'yan bindiga da sauran masu aikata laifuka da ke addabar wasu sassan jihar. Wakilinmu daga Katsina, Yusuf Ibrahim Jargaba, ya haɗa mana rahoto a kai.
7: Ɗaukar sabbin matakan na zuwa ne bayan da 'yan bindiga suka yi garkuwa da Major General Rabi da matarsa wanda ya mutu a hannun 'yan bindigar. Daga bisani kuma aka kubutar da matarsa, wanda haka ya sa gwamnatin ke ci gaba da lalubo hanyoyin magance matsalar da ta addabi al'umma. Dr. Salisu Balazango shine kwamishinan watsa labarin jihar Katsina, ya ma DW ƙarin bayani kan sabbin matakan.
8: Na farko, ta hana sayar da man fetur a jarkoki a faɗin jihar Katsina baki ɗaya. Na biyu, akwai su kuma dokoki waɗanda su kuma guda uku waɗanda su waɗannan dokoki sun shafi ƙananan hukumomi ne na Musawa da Mutazu. Na farko, wurare na shigarwa da ansar kuɗi POS. Na biyu kuma, ta dakatar da wurin caja waya, commercial wurin caja waya. Na uku kuma shine ta dakatar da hawan mashin a ƙananan hukumomin Musawa da Mutazu.
7: To, koyaya masana harkokin tsaro ke kallon waɗannan sabbin matakai? Dr. Yahuza Ahmed Getso, masanin tsaro ne a Najeriya.
9: Wannan mataki da jihar Katsina ta ɗauka abin ƙarfafa gwiwa ne, da kuma cewar za su yi tasiri ƙwarai ta fuskar tsaro. Sai dai wani hanzari ba gudu ba. Wannan makulli jihar ta sa na kulle ƙaramar hukumar Caranci da ƙananan hukumomin Kusada da Ingawa da Kankiya da Malinfashi da kuma Ɗan Musa da Ƙanƙara da Gwarzo da Shanono da Tsanyawa, waɗanda suke da iyaka kai tsaye da waɗannan ƙananan hukumomi. Kuma wannan mataki aka ɗauka na daƙile wayoyi da za a rinƙa yi cikin dare wajen gudanar da abubuwa irin waɗannan.
7: Wasu mazauna yankunan da abin ya shafa sun nuna damuwa kan yadda sabbin matakan za su iya shafar harkokin rayuwarsu da ma tattalin arziki. Sai dai amma wani ciwon shi ke fidda wani, kamar yadda wani ɗan ƙaramar hukumar Mutazu ke cewa.
10: Ita doka idan aka yi ta, musamman ma wannan doka wadda ta shafi babur da POS da man fetur, dole ne al'ummar wannan yanki namu su takura. A wani gefen kuma, dokar in an yi ta idan za ta kawo mu sauƙi a wannan yanki, to muna maraba da ita. Domin kullum kwana muke muna tashi babu jin daɗi ga fargaba ga tashin hankali da sauransu.
7: Sai dai ƙungiyoyin fararen hula a nasu ɓangaren na ganin ya kamata dakaran Najeriya su yi amfani da irin matakan da suka ɗauka wajen kuɓutar da matan Major General Rabi a sauran sassan arewacin ƙasar. Ganin gwamnatocin baya sun ɗau irin matakan da gwamnatin jihar Katsina ta ɗauka yanzu, amma dai ba a iya cewa an ga tasirinsu ba. Abdulrahman Abdullahi Dutsen ma shi ne shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula a jihar Katsina.
11: Kowa ya gani lallai abinda al'umma suke tunani ga jami'an tsaronmu cewa za su iya yin abinda ya kamata idan an so a yi hakan, wajen ganin cewa an kawo ƙarshen wannan ɓanna ya tabbata. Saboda cikin kwanaki biyu da jami'an tsaron musamman sojoji suka tashi tsaye suka matsa ƙaimi, wanda sanadiyya haka aka iya ceto matan marganyi General Rabe.
7: Duk da ɗaukar waɗannan sabbin matakai, al'ummar ƙaramar hukumar Danja da ma sauran waɗanda ke hannun 'yan bindiga a jihar Katsina na fatan ganin an kuɓutar musu da 'yan uwansu, kamar yadda aka kuɓutar da matar Major General Rabi. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
1: To, idan muka bar tarayyar Najeriya, a daidai lokacin da ƙasar Libya ke nuna ƙyama ga baƙar fata na Afirka, ciki har da 'yan ƙasar Nijar, ƙungiyoyin fararen hula sun fara faɗin ra'ayoyinsu kan halin cin zarafin ɗan adam da ake gani a ƙasar, duk da cewa tarihi ya nuna cewa ƙasar Libyan ta gini ne da baƙi da ke shige da fice. To, ko wannan al'amarin na daga cikin dalilan ziyarar Firayim Minista Lamin Zain da tawagarsa ƙasar ta Libya? Daga Agadez, wakiliyarmu Tila Ahmadu ta haɗa mana cikakken rahoto.
12: Baki 'yan kasashen Afirka ta yamma da 'yan tirani na kasar Nijar dubunne ne ke tafiya kasar Libya, inda wasunsu ke yada zango kasar, wasu kuma da zumar wucewa Turai. Sai dai tun tsawon lokaci baƙin a kasar Libya suka shiga mawuyacin hali, inda suke cin karo da wulakanci kala-kala. Sallau Habibu ɗan kasar Nijar ne da ya iso Agadez a tawaga baya da kasar Libya ta taso ƙeyarsu Agadez.
13: Ka fara halba bindiga, direbobinmu suka tsaya, kasar kosa ce, babu ƙwayoyi a cikin motocinmu da kayayyaki dai irin wasu suke nema, babu iskar ƙwace boyoyi, wasu kuma motar su ma ta faɗa rami lokacin suke halbin su ma da bindiga. Direban shi ke ƙwarayi ne kuma ikuna ne, ya je faɗa rami motar ta ƙone da soban shi a ciki. Wasu kuma da su raunata mutanenmu 'yan Nijar, wasu yanzu an kai su gida ma, sai da aka sa su likita a nan ga aka kai su gida, 1,200 ake belin kowane mutum.
12: Shi ma wani ɗan ƙasar Nijar da bai so a ɗauki sunansa ba, kasancewar yana ƙasar ta Libya bayan an mai da su lokacin da suke dab da shigowa Nijar cewa ya yi.
13: dubale dai ba wanda ban gani ba tun daga sabaha da zawa murzur zawa gatirin tsakanin mu da Niger kilo 30 ya rage mana ikuna saka kama mu saka miro mu gatirin saka yi kalubale ba wanda mu gani ba mun yi belin kama har akwai da sanyi wata mace ta za ikon Allah ne kadar to hakan sai hakuri wasu sanyi wata bi ma har akwai masu wata uku dan mota dai ma har kone tai wani ya rasa rayuwar shi ma a ciki kaga abin sai a hankali bale dai ba wanda bamu gani ba kala kala kuma har yanzu dai muna cikin gatirin
12: akan hakan ne ma kungiyoyin fararen fula suka yi kira ga hukumomin kasar Niger da ma na kasashen Afrika ta yamma da su dauki mataki Musa Bashir matsayin shi na member a kungiyar kare haƙin dan adam Agadas cewa yayi
14: a matsayin mu na kungiyoyi masu kare haƙin bil adama mun ce haka kin bai dace ba a matsayin su na yan adam kuma ana hulɗa tsakanin mu da su wannan kasashe muna hulɗa mai kyau kenan in wani abu ne ma ya taso ya kamata a samu wakilan mu da suke can da cewa kamar ambassad akai musu labarin me yake faruwa su su dauki matakin da ya dace amma muna samun labarin cewa ƴan kasar mu ana musguna musu muna so a diba wannan lamarin a samu a gyara kuma a tunkari hukumomin mu a tattauna da su sai a ga an gyara in wani abu ne yafi da mu zankajin labarin cewa ana musu musgunawa ana cin zarafin su kamar ba ta hanya ba wanda ta dace
12: daga nashi bangare Ibrahim Mamudu shugaban kungiyar farar fula mai goyen bayan gwamnati cewa da Emmerson Sondoe a garin Arleta fatan su shine wannan ziyara da gwamnatin kasar Niger ta kai kasar Libya yasa ta gyara matsalar ta ƴan Niger
15: a zamanin Maka Dafi an taba yin irin wannan kame wanda suka ce suna bukata ƴan kasa waje kowa ya fita ya bar musu kasar su har kai suna kame irin na wulakanci na takura mashama wani irin mataki ne wancan lokacin aka doka an ka ce duka mazaunin Libya wanda yake zama cikin kasar Libya yazo nan ambassad ta su ko kuma hukunci da Nigerian al exterior ya ba da takarar aiho shi da nationality shi in yaso daga nan sil ita ke da yaunin dokar ta turo nan DST a makowane dan Niger passport din shi wanda a lokacin nan suke samu permis de séjour na zaman kasa wanda a lokacin nan za su samu su yi aikin su cikin kwanciyar hankali
12: kawo yanzu dai ƴan kasar Niger da ma ƴan kasashen Afrika ta yamma da ke zamna a kasar Libya na fatan samun sauki daga ire-iren kalubale na rayuwa da suka tsinci kawunan su a ciki Tila Amadu DW Hausa daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger.
1: To idan muka koma tarayyar Turai kuma shugabannin kasashe masu arzikin masana'antu na G7 waɗanda ke ci gaba da yin taro a yini na biyu a Faransa tare da halartar shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky sun ce suna da burin ƙara matsa lamba ga Moscow don dakatar da yaƙi da Ukraine yayin da Donald Trump ya yi alƙawarin yin duk mai yiwuwa don cimma hakan. Abdulrahman Hassan na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana.
16: Shugabannin kasashe na kungiyar ta G7 wato masu arzikin masana'antu sun isa a Evian da safiyar yau Talata a cikin tsaunukan Alp na kasar Faransa da nufin shawo kan manyan kasashe masu ci gaban masana'antu wato Jamus, Canada, Amerika, Faransa, Italiya, Japan, Britaniya da su goyi bayan manufar Ukraine na dakatar da yakin. Shugaban na Ukraine ya samu kyakkyawan tarbo daga ta Faransa na Faransa a lambunan Royal Hotel da ke a bakin ruwa kafin su yi wani taro na siri da ya dauki kimanin mintoci 20. Shugabannin kasashen na G7 sun amince su ƙara matsin lamba ta hanyar takunkumi kan man fetur da gas na Rasha, babban tushen da suke gani shine yake samar da kuɗaɗen da suke yin amfani da su wajen yin yaƙi da Ukraine, kamar yadda wata majiya daga diplomasiyar Faransa ta bayyana. Bayan hararren sama na Rasha da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a Ukraine akan wata majami'a, Vladimir Zelensky ya yi kira da ƙara matsin lamba akan Rasha da ma tallafi ga tsaron sararin samaniyar Ukraine. Shugaban Zelensky ya ba da shawarar ganawa da takwaransa na Rasha a Amurka, ya kuma ce sun tattauna da shugaba Donald Trump game da yiwuwar shirya irin wannan taro a Amurka a cikin wani yanayi da Putin ba zai iya cewa ba zai halarci taron ba. Sannan kuma ya ƙara da batun tallafi da tsaro. Mun yi magana game da wannan batu na kare sararin samaniyarmu da shugaba Trump. Ƙungiyarmu za su yi aiki kuma a wannan karan za mu yi nasara wajen samun lasisi na samar da tsari na makamai masu linzami da suka dace a cikin ƙasarmu. Har kawo yanzu ne a cikin kungiyar ta G7, AU da Canada ne kawai suka nuna goyon baya na kai ɗauki wa Ukraine. Prime Minister Britania Keir Starmer ya ce Britania za ta samar da ingantaccen sinadarin uranium ga Ukraine don cibiyoyin samar da makamashin nuclear ta tare da sanya sabbin takunkumi ga Russia. Ana ta bangaren shugabar hukumar tarayya Turiya Ursula von der Leyen ta nuna cewa Russia na nuna alamu na tsauri, kuma a yanzu haka Vladimir Putin ya ci gaba kasancewa mai rishin yin sassauci. A yau Canada ta sanar da wani sabon zagaye na takunkumin da ta kakaba ma kasar Russia na kamfanoni sama da 160 waɗanda Russia ke yin amfani da su don jigilar makamashi da sauran kayayyaki akan ƙarya. Shugaban na Ukraine Vladimir Zelensky ya ce wannan taro a gare su babban nasara ce. Da farko dai, taron kwallon da kansa yana da mahimmanci. Abokanan hudunmu sun yi imani da cewa a cikin watannin da suka gabata, Ukraine ta nuna abubuwa da dama na daɗin kai cewar a shirye take a kawo ƙarshen yakin da kuma tsagaita wuta, yayin da Russia ba ta nuna wani mahimmanci na kawo ƙarshen faɗan da ake yi. Ƙasashen dai masu arzikin cigaban masana'antu daban-daban kowanne na ɗaukan matakai akan ƙasar ta Russia. Baya ga waɗanda suka riga suka zartar da hukunci, ita kanta Canada tun daga farkon shekara ta samar da tallafi na soja na dala biliyan 2.5 ga Ukraine, ta kuma sanya takunkumi kan mutane da hukumomi sama da 300,000 da kuma jiragen ruwa sama da 600 domin hukunta Russia kan ayyukanta, in ji ofishin ministan cikin gida, yayin da rundunar sojojin Canada ke ci gaba da horar da sojojin Ukraine.
1: Rahoton Abdulrahman Hassan kenan. Yanzu kuma za mu je gabas ta tsakiya, inda kwanaki biyu bayan cin mai yarjejeniyar dakatar da yaƙi tsakaninta da Amurka, ƙasar Iran ta fara shirin sayar da man fetur ɗinta a kasuwannin duniya. Lamun da ake kyautata zaton zai taimaka wajen raguwar farashin makamashi a duniya da ma fara magance matsalar tattalin arziki da ƙasar ta yi shekaru tana fama da su. Ga dai rahoton Mahmud Yaya Azari.
17: Wannan matakin da yana zuwa ne bayan da Amurka ta sanar da fara janye killacewar da ta yi wa hanyoyin kan teku da ƙasar ta Iran ke amfani da su wajen jigilar man fetur ɗinta zuwa ƙetare, bayan kuma da ita ma ƙasar ta Iran ta sanar da buɗe mashigin Hormuz don ba wa dubban jiragen dakon man fetur na ƙasa da ƙasa da ke makala a mashigin tun kusan watanni uku da suka gabata damar yin zirga-zirga kansa. Kamar da yadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bagai ke faɗi, dagewa ƙasarsa takunkumi da za a yi game da ba ta damar taɓa makudan kuɗaɗenta da ke danƙare a bankunan ƙasashen ƙetare game da biyanta kuɗaɗen diya da Amurka za ta yi za su ba wa ƙasar ta Iran damar komawa harkokin cinikin man fetur ta duniya da ƙarfinta, lamarin da zai yi kyakkyawan tasiri a farashin makamashi na duniya da ma tattalin arzikin ƙasar ta Iran. Ya ce da zarar an rattaba hannu kan wannan yarjejeniyar, za mu fara kulla jingar kasuwanci ta man fetur ɗinmu da ma sauran sinadaranmu da kamfanonin da cinwasinsu sun ma fara tuntuɓarmu. Wannan zai ba mu damar dawowa cikin kasuwancin duniyar man fetur, zai kuma ba wa sauran ƙere-ƙerenmu damar gogayya a kasuwannin duniya. Dama dai daftarin yarjejeniyar fahimtar junan ya tanadi cewa cikin tsokin kwanaki 60 na tattaunawar za a ɗage wa ƙasar ta Iran tarin takunkumin da aka ƙaƙaba mata, kamar yadda za a ba ta damar shiga cikin tsare-tsaren tattalin arziki na duniya game da yin hulɗa kai tsaye da bankuna da ma cibiyoyin samar da kuɗaɗe na ƙasa da ƙasa. Tunda dai farashin hannayen jari ya yi tashin goron zabi a kasuwannin Asiya, yayin da shi ma farashin man fetur a kasuwar duniya ya ragu tun bayan sanar da cin yarjejeniya tsakanin ƙasar ta Amurka da Iran, yadda farashin ɗanyen man fetur samfurin Brent ya ragu da kaso 4 cikin 100. Sai dai kuma duk da wannan kyakkyawar fatar da ake da ita, wasu masana na kashedin cewa bai kamata a yi zaton za a ga sauyin da ake fatan gani cikin kyautawa da bismillah ba, la'akari da irin tarin ƙalubalen da ke tattare da wannan batun. Ajit Rahmani mai fashin baki ne kan kasuwar hada-hadar hannun jarin makamashi ta duniya da ke ganin cewa
18: singles are very positive particularly for us as a country.
17: Yace a gani na babu laifi a kyakkyawar fatar samun daidaito a farashin makamashi a duniya bayan bude mashigin Hormuz, kuma dawowar da Iran za ta yi cikin dangi a hada-hadar cinikin man fetur ta duniya. Sai dai wani hanzari ba gudu ba, ya kamata mu kwanta sanin cewa daidaituwar zirga-zirga a mashigin na Hormuz kan iya ɗaukar lokaci kafin ta gama daidaituwa, kamar yadda kuɗaɗen tarar da kamfanonin inshora za su ta yi, kan iya jawo tseko wajen samun saukar farashin makamashi da ma na sauran kayayyakin masarufi a duniya, wanda ko shakka babu kafin a fara ganin wannan

0: Tumarala, a fagen shirye-shiryen namu za mu farani da shirin ciniki da masana'antu daga bisani kuma za ku saurara shirin duniya mai yayi. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW ciniki da masana'antu.
2: Kasuwanci ta hanyar internet na ƙara ƙarfi a nahiyar Turai inda kamfanonin China irin su Temu da Shine da Alibaba ke jan hankalin miliyoyin kwastomomi saboda arhar kayayyaki da kuma sauƙin isar da su. Sai dai a gefe guda ana nuna damuwa kan ingancin wasu kayayyakin da kamfanonin ke sayarwa da tasirin wannan kasuwanci ga shagunan cikin gida da kuma rashin bin ƙa'idojin cinikayya, lamarin da ya kai ƙungiyar EU ga ɗaukar matakai ciki har da bujuro da sabon haraji. Shin wannan kasuwanci ta internet alheri ne ko kuma barazana ga Turai? Shin sabon matakin da kungiyar EU ta dauka zai kawo wani sauyi? Wannan batu ne shirin ciniki da masana'antu na yau zai duba tare da ni Muhammad Tijani Hassan.